Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat. Woo-woo!

Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw kita to bring down. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.